Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

programa Tona Nyarohan. May be itasay ang suru malufali iya semana oin. Yo programa ni behanesa noho topiku ni be diferente. No ikus itasay takay tanya programa ho musika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.